subana afarafani loto gubunu metel ocha joglo to kitigulo to ble gubunu ge krani tuli de itungo medunga nyoro iji gulo to bunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso kabinle nninku igbaliku malayi ndiye mbunu mamotofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bifa ni malayi ganunga igbala iyeroa malayi ganunga igbala kikwara ginnasu ibusu inumaro ibusu si ibusu sunu budu ibusu inume malayi mbiye ganunga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali ivo busu nasaga kata jangwa soro roa ganunga mbiye ni malayi ganunga igbala mesubana ganunga igbala giyeroa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fa kresangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata du fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangu somaga kajangwa sorwa fa kbalimbi fe chube alobo e chetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela me swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu me bal nsimo wala ba baro wona tangi ajaba afara fany.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vive ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi wadu. Ibele ki ninyo ne. Mi pwane poso po mewe nyanti. Ibe pwane poso awedu mebe enya ulonti. Ibe kewe. Come and be talk boy and want him to and put so be no video suddenly.
0: Fada Kevin ame kwa mensa. Udu ebe hada olao. La kulo milega popo de ka. Be aji dodo me. Udu. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la kufido me. E dobe nyao. Bakudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Dojua. Vamiya sron. Afo dede nyo. Bakudo. Hado megbe nono. Namiya be. Mpo.

subana a farafani loto gubunu metel ocha joglo to ke joglo to ble gubunu ge krany tulede itumo medunga nyoro e joglo to gubunu ge hany pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsinume de achicha ganuglo to alo akodugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klany ilol maso tabinle ninku igbaleku melayi ndie munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde fa nimala yiganga ibala iyerwa mala yigani ibala gipara ginasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu budi ibusu nume mala yi mbi gani ibala gebi gabunu makugi gesiga bale ivu busu nasaga kajangwa soro roa gani mbi nimala yi gani ibala mesubana gani ibala giyerwa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata dun fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakbalimbie fechuge alobo echetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela mesu atemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol mesuwa goli mwabunu mebon nsumo wala ba barua.

0: subana a farafani loto gubunu metel ocha joglo to kitigulo to ble gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro ejigulo to bunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso kabinle nninku igbaleku malayi ndie mbunu mamotofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro esiga balde fa malayi ganinga igbala iyeroa malayi ganinga igbala gikpara ginasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu budi ibusu nume malayi mbie ganinga igbala gebi gabunu makugi gesiga bali evo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbie malayi ganinga igbala mesubana ganinga igbala giyeroa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganinga laegi fakra sangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibordan de itungo mamata do fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yevo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakpal mbiye fechuge alobo e chatema nunu malakal ganinga mbiye su meyi ganinga igbala yayang mamela me swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba baro wona tani ajara na farafa ni
1: Timi aritibwe igba nkilebe tindi njoba tugu iyari di afo arile onya oma onubuwa inu ya kweni unu iba unu je unu kanyana kweni paludizm nle lo nyimbo inu je unu kan yebe alakpa inabune unakune bone unu je unu kanyje unu badin sina pa mode en lo ya mode yebe kuni odumeru en ni alapa ina ta inu efune na pa omo en tono karanjuguba inu mba nle lutugu en joba tugu kesintare yakubu lambafu omo chigini en lamba ya bakubuye omo kuni odumeru no en ako bulamba no nomere mode ni uchumeru yino chumefa yino chumbeji yino chumedugu ni ona kan bulamba bebefue nabimi bubalomo nabimi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fusi loju ati cho chu mesan odun ibe awala koyi nabako bulamba bebe le lutugu epofu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tonda lamba ibe ko ni iye le lutugu njoba tugu ape ipo ni ka loju fusi chikagbe omo ran lon le do tu ibe sama ndilamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike emprenye ki alapa ko mo ran bo moye mbi wa e ke iye ara patan ipo na meke cha eti patan ipo si ko tu ko mo wa ni ipo tu wa ni ke di ipo tu ipo nko be tin njoba iye ari di afo ari le ohun ba pa onyo ohun egbe ototo le ma o ki ma ko mi
2: le si aji we ma Togovinutu, Togovinyonu, atike mundo me mamla de kape kwe na wo wavade atike tipe dwa unti. Yugano pe ike kwa la mese benya klepe kpere nti to wa. Wola atike mundo magele togwa katan fe make e fata. Ke aje gome, lepe wetri atolia siya fe nkeke. Bla bevo ade, keto yu wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le khosia homu ale imiele. Wato homa vi anami, le homa vi Yajia, mudone ne imyako, ga ime miyakwe, kule ati imyakwe li. Nenye be doyo la ova, ina miyako onye, idasisi ato dudono peke kwa la mesenpe inga, kule pekwede nti.

togo zama sobol wene bal ye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potugo don ye ge on bi hi u zama zi paga jo du go holin den da ti tene pete ge sobol wene bal ye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minisi weijon mutolo da la pidu leo ni isuria amuno kuzisu.

togu zama sobol wene baliye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolu dala fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potugo don yike on bi hi u zama zizi paga jo dugo holen den da ti tene bette ge sobol wene baliye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechelmi zobola tumu kagalo laramba chamie tomdune minisi weijon.

0: manye anyuro gowiti blagabunu ngeklani ilol maswa kabini le ninku igbaliku malayi ndie munu mamatofu nsinume chu busu sangsoma kata jangwa soro esiga balde fa malayi ganga igbala iyerwa malayi ganga igbala gikpara genasu ibusu numero ibusisi ibusu sunu budi ibusu nume malayi ndie ganga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale evo busu nasaga kajangwa soro roa ganga ndie malayi ganga igbala Subana. Gani Belagiroa, Yami Jime Fata, Gunogunu, Fall of a Ball, De Ottajo, Ombo, Crafano Fata, Gani Lagi, Fakra Sanga Fati, Imudaro, Fell Lord Fanyin Tomorrow, Fany Bogamal, Ibordan, De Itumo Mamata, Dufany, Musubana, Messana, De Mignana, Fanyabunu, Mbigabu Fanyabaro, Tu Yvobusu, Sangusamaga Kajangasoro, Fakalimbi, Fetuke. Alo boye chatema nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba barwa wona tani ajara afarfa
1: Timi aritibwe igba nkilebe tindi njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa inata irun efune napa omo tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en Ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedugu ni ni ona kan bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e ton lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndilamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke di po tu yen po nko be tin ni njoba iye ari di afo arile o ran ba pa onyo e ohun egbe ototo